0: Не бях на папори! Нанг тонот. Калите ламте хено дакпо.
1: Копило кайно дакпо ке. Нанг тонот се дят поноте. Копило нанг виджи.
0: Кописи нанг ки виджи?
1: Кописи ке нанг дингло. Ла пат ок ренген самой. Ла ла а нанг тин ке те.
2: Нанг ла нанг тин ке те. Нанг ренген са дья пан чисик дино.
0: Ба! Ок ренген си нанг сап. Ке ман мия ба? Суар лу пан си арен папо.
2: Ayah, ayah, oh kecil lo, ayah, ayah, ayah, ah, oh bye, oh,
0: non kek kosan lo, demi allah bo, nang pitu po, ho,
2: ah, ayah, ayah, ayah, ayah kecil lo,
0: oh pareng menon,
2: oh bye, oh,
0: cepareng menon,
2: jolo jolo, ayah kecil lo, ayah, ayah, ayah,
0: tinon, tinon, tinon,
1: oh jolo, jolo,
0: tu kecil si gemek. Nang tu apa nak sokan ke? Nang teng lah.
1: Dampu.
0: Alah. Ho, ho.
2: Kecil lo.
3: Ya, ya.
1: Dampu.
0: Bang not, bang not. Ho. Hidungan bang not. Nang tu bahin ni apaan? Nang tupong po. Bang not. Cini ni lah. Nang pay apaan?
2: Oi, jamba. La so lo so bang long jakong tupik. Cahaya ni. Cini lo.
1: Cini lo, cini lo. Dah, dah, dah. Kanu, kanu. Kanu.
2: Dah, dah.
1: Kali dia itum tak kecipu.
0: Oi, suar kang lekat tum. Kona lah kekat. Halang, halang, halang.
4: Ote, nang ciroi non, nang ciroi non. Napusan ini wet plung donri. Ote, laki non putar reng agla. Aci thong lang tha, adum adum abi nang kicon.
0: Reng agla, kolo. Abe, abe, reng relo, kipo.
5: Alam ke, mesen kali dalo.
0: Okola ni panang kituji pura, nok cien lo. Mithapan kacir ai kompo na pan nili chopen kalite hala sonno karang sopen nili phu konat ni injar etpo
2: o hempu kupisikar julong lo ajat busita me mesen lu kacene kahlo tum pan ke mesen alam voi pidun long lu bonta ala na kachi huya pan parok tum eli tum pan nak tum praji ron thamalong itum hayunji ma
0: eli tum phai ke jumhek Ili tum ron thamalong chohai un e. La solam nilita chini. Kedam tanga thamalong ili tum riang po phanta chepang bo dead lo. Chepang bo tung te lo.
5: Thamalong rem dead pulote. Non adihu. Ili tum aphan an so se chene kholo pompu.
0: Paro ko tum ka chene ka holo ko an si ka chichak po. La pen mute kithi zike me. La si arju ik thara da tu. Kevang ji ni thomang bo. Itum la so adim Che onang po.
5: Konat lo kedam ji.
0: Ili tum kupili alang roi parai le dam lo na.
6: Kupili parai dam lo te. Paro ko tum ili tum apa nang chenek ni lo ma.
0: Chenek ne. Chenek un e. Athe kupili parai ke joen tiar long ri.
7: Oh, chenek lo.

0: Ringo, riang apa nang pinon? Ni arbak po.
1: Nang ni pai, nang un ideji. Kecari aron si wang bomlu. Nang nang metang apa leci lang non. Riang apa ke ni lang po. Lapan ke lang pameji apa? Apota abatai abatai ki putikang. Lah hello ni kai ding pi. Dah dah. Apor jom tanglu. Kupilia lang roit kap nang po.
2: Dah dah dah dah dah dah.

lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pangsam thuan si lang jun nang ji. Lang ka pesu I aketili mate aphule along a mat si pangsam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang so lang che ho thu de ta hai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pache tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang so adim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki juna lang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji lang ka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji

Piniga porchok ikan lor zakas pani Guwahati Mahabahu karbinting penal pansi kang tondiklo. Penable putara porating penjedong tuing lonang dumi takmi kurbang tu.